aya nama hayata ah media messi wahini bibi yesu ah wanka yetu bi mwai.

0: ya. Wo right ni na wo peye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo hu.
1: Kwame.
2: Yes, ma.
1: Why na fra no?
2: Ma, e ya lack.
1: Why?
2: Ma, wo lack e fra.

0: simu tuku esi ashe eni enu munka chuse amani kel charcoal toothpaste insu niye yeti center fo
1: midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu miyushu nanopa ya na jua mikodano ema misi ye fita confidence level kwa su etibi nama na misi 32 nini negu su
0: enka nenu ania mame ni mdibidi ya chuchu yesenu asaya